0: Alo, bon dia.
1: Bon dia, Hali Rabi.
0: Salama kai Hali.
1: Inno no shaka.
0: Nsama ta korami.
1: Nsina almirante wa onaita.
0: Tiwa wiwo.
1: Onaita o penitenciario katela wa kopena wa yanto. Mula puwa muna pola.
0: Ah, oroko sawa sawa.
1: Ah, mashi vie na yo sulusulunno.
0: Ah. Ntonita ni onaita.
1: Ah.
0: Ah. Vanshava metelwa wani.
1: Metelwa ka vanshava migenro hasa manera onamie pe vale.
0: Manera henala.
1: Ki konshe vinyo ka genro otumihau
0: kigege. Ah, evinyu.
1: Ah.
0: Yamihali ikokothola.
1: Yamihali mash.
0: Ah, na 20.
1: Na 25.
0: Ah, muhimu akavi.
1: 150.
0: 150 na 25 uteni?
1: Na hata na 5, 250 na 5.
0: Ah, nto pelaka yo uteni yo?
1: Mi 250.
0: Ah, yo te lo holo.
1: Eh.
0: Anamiwa?
1: Na hata.
0: Erota kashiriwa?
1: Yo shuntarwa.
0: Masi yo wawa?
1: Yo wawa.
0: Isalamu na mahani?
1: Kinaba hama moji ya rapia patista na mwaraga anakula sila na Elisabeti kini yurati yukira
0: kini yukwavo roke tu
1: na hati yuaka eureliu miwa na alu kutora kakadoni
0: kiaash kurele
1: miwa kukisa
0: kutapela

0: Buongiorno.
1: Buon dia.
2: Buon dia.
1: Allô. Musina.
3: Zena, kenatimia Eliezali.
1: Amata kora mula.
3: Rame kinimataka oani onsiriri.
1: Eh, onsiriri.
3: Ah, kinimata mana orirati osoka zimare.
1: Nkaha ya salama.
3: Oni hundu salama, ntupi na omare pinku.
1: Nsina nanyu nsina?
3: Nsina kinatimia Elia Jali.
1: Elia Jali. Vanshava metra ni wani musiriri?
3: Vanshava wani onsiriri nono kwa na nereke mafuke uihu mwe na mana neheke epweta mwe.
1: Ehopa ino kwa nguo?
3: Ehopa nini lo wakani wakani? Hehehehe. Kiti oheli ya manka.
1: Hei, dekaraka ni mataranka kira? Isalamu.
3: Wala kwa kinawe kenela amwaru karuna jimia eneza kustinyu. Kinawe kenela asana kama ankiwe nela. Kinawe kenela amwanaka Elia si. Kinawe kenela. Na futere ankiwa tata kinanta kalai. Omane ni heli nye wone kanilvara. Lakin nireke ki nureria ba.
1: Nureria ba?
3: Kwa hivyo. Nureria na puya warupani yake kirupetwa ba.
1: Kwa hivyo kula tata bo?
3: Kwa hivyo kula ni tata kantali kando hawele linye.

0: Radi Msambiki kone vira vira mawane. Ohano ekuruvari tivale ni mawato ato. Na mawa kaji mpoto giwa.
1: Miki mwe radi bai no. Radi fraka. Radi Msambiki. Kona kumu nara kini mwemele mawato. Mwe radi Msambiki bai.
0: Ayo. Bai ira kela kawo wini.
1: Bai karu wa karu kopelo markele wa. Wa maana wa kinroa so wani ba.
0: Ayo. Ankala opo mawene no.
1: Kinkala natroa wa. Ushini wa muna nara wa kinkala ka.
0: Ayo. Nkaya ka ya roweni lo shukuri ya wene omarekele.
1: Kumu kimara taki simota. Kamaro hala kiliente tu kimuja kiliente yo kinako kolwani nana ba.
0: Kaya kai ponti le risai vale.
1: Ima si ponti li watoko ene mkuto koto konto wa pahi. Ushanki ya konto ya pahi parodera vale kikuparuru se metiga ashita volta. Eli mweyela.
0: Ayo.
1: Kale yita pahi mkula musuruku wara pahi.
0: Masi ina apelu pia wewe no wero lapu wabo.
1: Masi manera yao pahi kandaru polsu pahi. Oni lapushi waka atuwa niva heresa uyu pahi no aniva heresa pahi.
0: Von lapushi wabati osulu.
1: Aha van lapushi wabati kumu wabu kuwa masa. Leha wanelo haloko oponti wewe.
0: Masi kokanle na malelo kontere yao.
1: Masi opare wano onni tere nya masi yepa umpoku normali pahi.
0: Ayo. Sina na yohano?
1: Miyo kini hano shanso ni mwana mende chusulu wa mkungu.
0: Kuo, ana mkungu wawo?
1: Mkungu wawo shindene.
0: Shindene.
1: Ana mwahadha shindena chereje.
0: Ayo. Masinka haya ka endrera mawani meiruwa nkala wa muna narabaho.
1: Anatroa wale pahi wa muna naraki. Jari lua meme kilindu wila meme. Mashi wa muna narabale pahi. Mashi mahala po ya wakane wakane mwote wa wakala pahi.
0: Ayo.
1: Asa radio pahi ni iwe pahi ni mui wa ratrene.
0: Unni wanya iwe?
1: O ratrene meshimu. Iyo ni wanya ratrene radio.
0: Atu ya mui waka enasivela pibi?
1: Iwe enasivela yu hindi towa. Ya kalesa apa tu. Mkwa hayo lono chula ni watu ushpitali.
0: Ushpitali.
1: Olo nisivela ratrene.
0: Mkumi hera melu naika.
1: Iya mbala pena. Akale na mararu. Havo mni kuhiyo mwati vao. Makali lao mwati. Mkala mkwa hamesi mungiso ratrene pahi.
0: Ayo, miyo, mtokwene nkirero wa shukurlani kala mwerele wera mumwera takisimota. Vau kuma uu, mumwera kuma wapi parami.
1: Vami kingeme lo patira nampula, vale? Anto mtutu mkiro hawa, anto pahiki nroa vawa pahi.
0: Nto kumo patiria nampula, uruaka no mumule la kavi.
1: O kumo patira nampula, kiruaka no ngiva hatu fentueyo.
0: Mpaka wamu na pampako vika na?
1: Pahi, na morome, pahi, muna kutomu kimala meme.
0: Ayo. Va, kipanyaya, va, ekiroha kasi wamu na pohu yake lo kilela kavi.
1: Vaya, aroki pahu itenteyo. Aroka bahu itenteyo.
0: Vanto mtu hirno itentele amu kibukula mpaka kabi.
1: Basi ultimo wako mubanretra o nriwa hapa atiriwa pa hiva ya Roma la pa hii musinkwenta ni.
0: Amu sinkwenta.
1: Musinkwenta.
0: Ampi hiwa no utiki hiwa.
1: Watiki hapa hika ama abisha ni watiki ha.
0: Ayo.
1: Ayo
0: siso ohano ya vaka makuma somisu wani wakala wira iruwa mtupule katikongwe huwa ni uniruwa katika koreri wana epiru ela.
1: Shibabu kikoreri liwa no maraka. Hava hama maraka ashita paulu naka sofitu mulupela kasikia ileo istufanu ama Fatima Antonio. Demia no pahe chanson ni mwana mendishi usulu wa mkungu
0: ayo
1: aka otha pela toko
0: lavule muradi
1: Mosambiki pahe ka mulera ka khala khala ku pula kino khala khala ke lavule ke muluku we ba uire ba muluku
0: onko hi
1: ye ke otha pela toko ene
0: nsipo e thomen sipo
1: sipo mini ngise vela iwe akhala o mira boni mingola sitampa
0: mingola
1: aka khala radio ndon lo aba khala radio pahe la toko glato wa ni ngise vela mbi ka muyo ka hilwa sharifu vitor salimu abo sipo sinhinwa sa shimira membe so ke sela pahe ikano pahe sa sharifu le sin ngise vela
0: ayo
1: tokone mi mwa bano ayo
0: mulpalia kami ke hoshu kurlani
1: mengira otha pato kwene bar beta sano
0: ayo si so ni balana seke neran rumihiwa kan sipo nayan lo
1: basi va o sharufi yo o kinamuri pera yo sharufi yo vitor salimu yo
0: acha mala no murumi
1: tabo ko otha pato
0: chao
1: tabo brigado

0: Santo, no pia o ponti mutato morom napo. Ato ko ene eku. Ongu do baba ho? Ah, he. Ko ban thara ko baba, phaka rula ishapato ho. Gahe ka to ko ene hali.
1: Bakale.
0: Bakale bakale. Mono la puaba.
1: Ah.
0: Mumvira baba, mumvira baba ponti ba.
1: Ah.
0: Ba no pia sa ho?
1: Ba shi ba no pia ba khamba khamba ho.
0: Ni munku mo wene ba.
1: Munku wana mukho ba ho.
0: Hey, wana mukho ba ti wo wene.
1: La tu la ti wa jango.
0: Sina nanyu mundri wani.
1: Costa César.
0: Amusi muhahi ya salamo wana mukhoba u.
1: Mhm.
0: Eh. Muntika seleni.
1: Ashikintika ai khala melo morotro.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Eh, mulpaliaka muno wale labo ni piskaleto.
2: Mhm.
0: Ba makusha makala muni wera ko viri hasisa sa.
2: Nata.
0: Eh, muni muniri haka sa muviri haka wene makala.
2: Anina na vani viri hapari ya.
0: Mhm. Ah, muviri hako pari yawe.
2: Ah.
0: No mumvera sisa sa mahe kushetu.
2: Mhm.
0: Ba mukhale ko lutusheni.
2: Ba ngikhala sasa.
0: Mhm. Aya nireke nataka pa hi. Ba makusha si makhale ya wawo. Muno liva opuro maphela ko lapu wa walo khala mahala.
2: No liva.
0: Mhm. Mun liva kakabi
2: 50.
0: 50.
2: Ah.
0: Khutorowa.
2: Khutorowa 50.
0: Mu ki khali ko nyamo muromo munapo mu.
2: Manu so khala.
0: Mhm. Ntokati vanruela ya masi manchene asaria munera sai malapuelo.
2: Eh, asulisi chikanin lapo.
0: Mm.
2: Iul pale pa hegen un perra o lo kiwe puntie.
0: Mm.
2: Ne vera ke sana pa.
0: Mai wankelo win.
1: Kinroani.
0: Ankumo wi.
1: Gumo sitate.
0: Eh, arwele salamene.
1: Arwele salamene ai.
0: Mm.
1: Karoha ya manera pa hi utora tola. Ai.
0: Apanya manera o.
1: Apanya ai.
0: Antola tola ka manera sheni.
1: Nakoso ba humwera nakoso ipatia utumia makura karon le makura ay
0: sina naya
1: karlota ni ponti ga hini vega la wira re ri betun la pua kesara ay manera ala i manero pi ha ay ani vega la wira kunya ya ruye tu alu ke ponti na vero sulu
0: eh mani ya tu baba anleli waya
1: ndeli wira no lu kiwa ntano baba ay to kai kini ke kai kai ke kai ay
0: masatwani lela ho
1: ndera tu vanchene ya lu giwen atwani vero suru suru ta vera ka ohi shashe
0: yaro wa kali hera ke sheni
1: na ron kwanya ga shabu ko bela yo kiyan wala kiya go pio wani wala kiya go pio poma ay
0: ta ka makoma so wani hamusi
1: wani kinda ve kella mona ka karla katia ortensiu selfie ka erleti alu pa karli biya ka karli tu na shashi patana go te ne mapa ironi an machine tiao amara uredio amana micheka ayo amara se time umkuluoni namul bala amara pensione nano pere ayo
0: ayo malele katwa wera ka himontashi area mitoke phanye ba malele katwa watwa mahiko ala ba kankubali
1: kinna ba hamshukuru wera mi ba kirin drati musafi kinno ka montashi kiru munapo ba ayo
0: mwere ka himontashi ke kai pai
1: kayano montashi ke kai manene umbaro rati onriba musaba shuntu ayo
0: sipo mpela nyuiwa
1: Sipo kini mpela leshe ola Linda Mary kini mpela aka.
0: Ah, Linda Mary.
1: Ayo.
0: Siso no mwete salama.
1: Kwa shukurela. Kwa tepo shukuru wiro lelo kwa kumana ratio Msambiki. Nka kupali wiro lelo no kumana sa.
0: Kumakupali?
1: Nata.
0: Kwa mkumako wani kima henle tomuru tonakala kalolo hiyo.
1: Nari ndengalo henle. Henle sori titu kiponyo lelo. Ayo.
0: Nesu mana ene la kevatu ya lo hanyu mlabulihi waka.
1: Nari.
0: Nakala mwemelene ni mtu.
1: Nenka kupali tawera kino kumana rachapulelo.
0: Ayo.
1: Koshukurele.
0: Ayo, siso mweta salama. Ayo. Ba okuru wela tiva vale vale hon.
1: Kindo okuru wela vale vale tu kitupele keba tiva letu.
0: Masi kimu ikonya moka tula ba.
1: So mala zoro mapuro mwaya.
0: Amaha wera masi ala wele la.
1: Ayo.
0: Ayo, onu Mary anyu upachiro rumi hiwa, Linda Mary, hon?
1: Ayo.
0: Upachiro rumi hiwa o, siso.
1: Tapo kwa shukurele.
0: Ayo, vanto, no kuma, nenro wa mpaka opareo wigo, nilu wa onlapu wa.

0: ayo to va va ne lo la o ponti non tu normally hera ta to ko ina la ba ka panya ka ba ka ga ne mo ro mo la po mo ku mo lo pan
1: ne ke ku ma sa sa la po ka
0: ah mo ku ma sa sa wa
1: mo ku ma sa sa
0: o yer wa o
1: ne ke yer wa ka tro la o se na ki tro fra bi valeriano ah ke ne ta ka bu turista ara ku le mo la po
0: ah kuku a shi to ko en ai to ma ro le salame ne
1: ah ka ro sa ma ka ro shukure pa hele bi la po ka ah
0: nto are ku la o le lo ka ku shi we
1: mo kuma na ro na na ru posto ya rungwe la sera primera pedra posto io sheno na mikopo
0: ei empero te ku opero te ku e posto ele ya hono ni waka thule bale
1: le atakhala dia hona sia ya
0: ayo
1: a ye tempo ku le shiru anta ulo are primera pedra
0: ah no mala o te ki wa kala posule anera ro tercera squadra bon te ki wa posto
1: te ku e posto
0: ayo oh mukhale lo nikelo holo
1: oh nikelo holo ba amba kuru pela ndana ho ba ya kar ba thonder ro meli ha
0: ayo ayo
1: ah
0: aso yo khala munona nyinyi munni thurumela mukafuko ni ma ma arekule
1: bashini ninni reri hele pa hede ninni lio wala pa ba akarwe to ninni garantiro yo ne squadra ke nale pella ne kinona were squadra le go to kina vale motor reri hiwa ho
0: longkia ya
1: ah sumana ne nariwe yo namu ina korari o kana wa hore pa nale pa hene ne ke lo holo kala kawe pa etu yo gumya ka ti yo gulisha
0: yo hela
1: ah kati yo hela mahowero mutoko lovara epa nimiro ro kuja kamvara mutoko anne var se khala kawiri lep tu ye sirimu ata so honna ya
0: nela pokherere
1: nela pokherere ah vale o heva no vayo squadra le vale bon vayo posto io adesso mane le nahi karantiro na governatore iru an roverno am hele primera betra mahowa ipunti ahu mahowa mutato ahu wala
0: au e ponti le kiro were ndo pacheriwa
1: ah porque ai kharmo tu sumane le dinre le aro paro pacheriwa antava epa no se ai ya elinche impiti ndi porque airo ka governatore armi chiro distrito no ko distrito anarwa mpaka onapuri ah
0: va mono ke pi hanto ware kule uyi
1: onte akaruma tupa he babo e punti ra behi vitano va oh ndromele ka pahe
0: ayo
1: a kere ke mutato porque ara e punti o vera o mona pondo ke na punti
0: mikaru to ta uyiwe baba bahima bahiliwa chiporwao vanto tivaki kurwen liako hitono bakhane irwe sinana yani
1: sina gutu a flavi valeriano no suwe shi a flavi pahe poti mwana uduli
0: ayo
1: ah ainke suwele kaona ka piye kae ke buloko iro a tubaru a ta flavi a arum thatongwa yao ah temi ai gneta no hanwale akena na kunubari kiro ko hano anne suwela etwela
0: tusheni
1: iro kasunto aponti
0: kirwa ni rani
1: kirwa ka ukampie okunya ngomashi ah meva metu yeso kituryo makela mota pa kututukela avalo kapineti wa governatore no kurulao ah makela ko pie yeno mpaka utensia pa polo na governatore pie kaiwe ateni hao ni ku mana nda no pia governatore mbo tare kule mara lelo pa ah pa mikili pele liwe kino vara mteko ah kora twanno loka sare mnapo lelo kiruka amunapo ahana lista yo wira nako para twale iwe musuruku nata amunapo se ahana lista elister na ya para ode bwatu usuweliwa mvara mutako baba melo sakumelela wiro i ya fulano ya hele mpwa bashiwe mashio wira munapo anoje nakasinku konto andisoro hiyo rwaka nimoto anote wasa ya kana musuruku kallabushio
0: ei are kule ba kallabushio hena musuruku
1: hena musuruku ba kallabushio
0: elapwaela
1: ba kallabushio wa musuruku kallabushio ayo pelimer shuno ka akatempo osara masi akatempo himu atrazento ndio ka pakomo tare kule anaweke tuzento
0: basi wirwa mahala ala tato kwa
1: hala nata
0: atwa wanda pusha nkume la posheni
1: antamomo pahala mera onjera siwa momo anama le paichi kina na mera osapa he asu ansula samasi ali ndio ka pela ka vale shutika katake amlapushike moto ayo ah tetu iri homna
0: po wala melo khala no hoy
1: apa kevo elapo
0: nakale ni shukuri ni wekulu tweleno
1: elapo kevo elapo yore re mure ra mutu governor ro hevenyere hiku ni vyera wela mutoku no variwa ah se mrato abike kotia apo u herani yo yoke afara biwa hibero khobrato ponti
0: iya wantibela
1: ah tiya wantibela belo kopi ha ah so kino na kava governor ro hevenyere hiku vyera wela ono vara muteko
0: Nsipo mapavela ni ure ni woka thula bane roka wa re kule munapoti.
1: Po vake mphela kameva, kimphela sipo nalili wena. Ah.
0: Ni rawe sai.
1: Rera mikishikempa tane.
0: Man ayo ari mwira sai. Okhala ka lisisa sotene tsa shurupo.
1: Apa okhala ka wera me akene tsela ne mina akena kan tsela ne. Ah kora mahawo wera mutu yure ba shaka vele ke batewa. Mpotu vele batewa nene.
0: Ayo si son roka wa re kule wivo.
1: Ah ndroe pa he. Ni ko tepa ushukurela. Ayo. Apo uhi unotana na kele kapa uhi unotana wera pa kuverno na pano niwehe keno kuverno niwehe keno kaya ya lari wakati ilapu ikina ipayali haya haa
0: ayo Jamal Afonso lili wene nenro wa amuna
1: yo kempo pitela pa he ayo miyono pa he kutuko tulino
0: ayo

0: radio viravira kamawani ntokone na ahimi aho ni mpanye ne ya ware kule munapo ekulutu 11 lima liliwa ne 7 April nkaya ka atumte ko shene no ne bara wa kali herana munjena sina
1: men sina naga kinevis wa ale le masko hano ya muhali
0: bato to hano
1: ko hano ya muhali wa
0: bara pili pili
1: bara pili
0: watu kwatu
1: wapo kwatu ne wini wimwali Oparowaka.
0: Ayo. Masino, ni tukani wano kiriaka no?
1: Masino, okala uye diri wakula mtu ya uira na ilatiye la yo vekela wewa vekela ruki tukiwa, ni tukiwa.
0: Onira wendre na sheni?
1: Ya, yo tukiwa yo. Onira yale na yo uya, waruhi wabanto natara wukuna hiwe tuhiyo, hanu tukiwa pahe. Namu kohamote ndia uya na mochela wale. Naligar lato akui hupaha bara mutakwe na yo na unyerere ula no mochela ya khala na waria homomo ninni bara bahe na ko hana na leli hana wa bana la bahe ko mana mutathane ndako sinera ho wa bana la baria ho ru bahe
0: e posto ya mawane la posto policiale ya mawane le tukulwe mwa ka shene wa mana ponno
1: e gino na we ba jere ya ya go heba khibiro makhapu ya le to sana mantara ya regule munapo makhapu ale no chela ya ntha mihera wa regule baba ko mwa tata ya nto si yo hene bara kasa
0: Atu yo chela ba en ruhi wo
1: ba no chela ndo terepona le ba he
0: ayo
1: to ke na terepona le ho re ke si yo na mikopo ba na ku wela ba bo ya nta pela ba na thu kwela ba mwa ba ba ho ba le ne na le pela ka ku nyo unyerera na ba ke na re ne khatri ya mwa po he kala
0: atu ambara ba musamosaruni ma police yo po ma
1: o ke nta shkwa ta rona ku wela uigo
0: ba le ke no na ka ni champo khole na li che mala khale ntima ke liwa bale
1: ba le po ti yo khale bi he bale ba hatwa le dina liwa ya na thema ke la ku ro nga ru hele wa re ku le baba
0: a le tanto ta khale se shine ne ma police ya
1: le nto ale na ro romela ho wa ro wela ro wa ni para wa ru ha baba
0: a thuno a shito kwene
1: ora te ne nto ni khale na we ha wa ni bandare lo wa bi ka ndi ha u bandare lo malela baba
0: ayo
1: go
0: shukurela to kwene
1: ne me go shukurela
0: ya ba ma koma so wa msi wa ni ka he ko khale to khale to kwene to police ya thani hama koma sawani
1: to kala ke baha hiho me ke ne mwera ra ka bahi ka ba hanli nararu ke ne mwa baha na mwa muyo wa ni we ni riwana maruti ke me kala ka mana ka menta merci you celebrate you ka ba kala ka baha ya shima ka bara na ka mte ko bahi ya wili ana mawili ene ana sare ya valenti ya manor saru ya mantiu na bi ya mwene ka bahi amwara banuele amwara yamba kamelo
0: Ko shukurelo hano.
1: Nime ko shukurela na baba ya maputo bara na kamte ko na ye na mara ye ne bahi.
0: Am to kwene ka he kai hali sama kuvane na.
2: Mashimi ba kini shiridiwa yo pa jara kina kulan se na maputo le mele mutete ne mo isina na balisa no le meliwa alshantre albishto.
0: Mute ko ni baraya.
2: Mute ko ni baraka gere para kadi heria mutete ne bawal ka he na musine ke bara ware ko lava mpanto wera no ra mutu wera pa fulandu mo to ker ndai ki hani diwe gere ke to ki heria par natane to kina ruma ole pa pa pele khani khani
0: Aigo tan lepa
2: kin lepa gi papelo to kina ro hera fa wera munni hane ware ko ran karani mata hi nim pasani
0: ayo
2: vamos ante ne force e comentario de baba na kadi herna pa vamos a
0: va atoko ene e papelo si yekero na ga mu hirero sare mu mleshe ne mu tan lesha yo
2: mashi kin ware ka papa kan ba kan
0: va mi ha so tupa atusi hin wari aya enata mi ha ero ha ko po ma usin kale mi ha shen
2: Iyo miha singwera this is in ruhi ya makuma kanla wara kan kun baterin faka na labula saban wadde no chela balen ni rahi mashi niku manen na kahina baba na de paiwale pa nen kamiyar pa wara maku se kan na bai forsa her ni baba ma ho je ken faku hospital walo budisia mo rok man tar kar ke wo shine ne ata kan losu wala makuma hiya hinin baraka hiya rasun to sosiale pa ikani kane mararu wo so take it as one and you are na wata nya to mudete ne
0: gaga ohano
3: narmi tambe kini rampanta Over baba.
0: Mbara baba. Iko nebara mteko sheni.
3: Mi kiri mteko kihidwe komu mtu o resolveri problema. Si salindua shuishi.
0: Hayo.
3: Mika sekundu shuisha baba. Sina naga ginasimu Abdala Antonio. No suwele shuwa ginasimu Rasta.
0: Tata Rasta takande shuishi eno.
3: Mi ano primero primero shuishi taaso lindi vale. Mika sekundu. Kiri mwanana anu baba huruhi wawire pangkari roge ni no
0: Nikali heria ni
3: kaa na mutatene mumu
0: Ani waha saye kulutu ila mishanki hoshene tu antepaya wakelela vami hatu sintepaya wakelela
3: Be, para mi tempo ele reaka va mehan nakelela huva meha so trekela ni wawirwe pa ala mwana kakirele fulan wakela ila kakirele fulan wala ntao naru wababa natukihana mashi mishanki ho kisi mfaltari
0: Toko CV
3: Mushanki homo no kala na mushanki ho proge kenna shoboro a neri vansua ni tokova ba mutu tini
0: atu khari nempa ni vara ya momuteko
3: nari anem vara ba manka ni baba ni vara tekola a tempo kino kuya khalipula ba lepa ni mona ka wera kwa skim vara ya mutego a ya ri toko anne khala manera tampe na atu no oniwa ko poma wera pa pelminu sina tekeli na ba hase lo na varya ya bo a alabula seke sana mihai
0: kaheka ohano ihali saye
4: salamu kaheru tuhila
0: bakani bakani orisa hii ovara mteko nana munchene nyuwano mungyeru wa kulutu yela nsina nanyo
4: nsina kinto shirumia shirilinto
0: mungyeru wa mumu
4: akinyeru wa mumu wana nropewa
0: muniweha saye ovara mteko nama ava nualamu ernene masha nkiho saya nyuwano murumwa wiru wa murumwa mvare
4: ama ava nualamu nini varana mteko ratene forsa kakineta naka baba wara kulaburke narwani por ni ro na baro mtekorata ene kina rutu thiwa wala kina vyola rimalo baro mtekole
0: mi hasin tepeshanyu wa khelela orowela orumwa mi sinkala kami hajene
4: mi ha ni ntepa hu orumwa ba atuyale ankasharna anaru hanaba anabrodare oro levana ahinarwa ahinale oniro ngarowele ne hen na kuma narowela ka
0: nto maruma siso so wirwa marowele kamani mpanyole na be olenshene wira mwire nkapanye mnatika wonkapanye
4: mashinare nini muruha tu na hempo roho hempo shinapanye nini muruha
0: watu ambara kutani hiku ambaro tanaru ambaro hiyo sai
4: ba nende vara kokal ni ora nibara hutana ora kende paka paturu lu hiyo maha mala tarawala ana kinsoni ro fulano yo kunrupe fulano
0: ko shukurela
4: bravo
0: atwe bareke mteko wa kali herana munjene no salama
4: asante
0: Mala, ohano.
5: Nuwamu.
0: Ayo, naruye baba, naruye momo, naruye kumiheri ya programa radio teta kama wane. Muna poela, sedi di abriliela.
5: Ako shukuri lokala we, agipanya wateba, wani kisivela radio teta kama wani, wani nisivela wana miwaka nikalantene wate uhu baba. Mina shuna wana sempre, we kaliki si sabahin, radio vila vila kama wane, ni uweke si hapari sa mama wane, musi mwasi nkala ahu.
0: Masika hakini, ihali owani no enrera mkulutu ni mu?
5: Ihali sowani ni mkulutu musi enrera mu, enrera pahimu. Sowani nina pahimu, makalelu ala, ukala wetu ula poletie ala. Mashubale, nani nila tampini kalihino kende polisi ya ruwaka mumu breka karela labi labi wala shimbra wala mkani wana yato.
0: Masi wakale poshtu polisiale o nipanya huwa nware kule mnapono?
5: Ale pahati anayushitari ki makumulitaru ya ale wapa ni kalisi sali. Nito ya ale tani nikali mwalula ya ale nito akale nukumelela nui hana wapa. Mwana mnikali herenu na nikali herenu. Mashuwa hirro mbele anlelo ate sumane vinda ale baba. Kahiru ilio na ala vila wakushipuru saka narowa.
0: Ware kule tobabe erepo ushto ya makumulitari ya?
5: Baba pahi ale kwa mandupa saka mawanyi ya nirwa saka ale anima ura saka sisu ni hiku ni kala mteko baba kwa mbari waka sekundi na mali ne sapatu. Hali ya rwasara arwasapa hii. Ntao baile ntalabila wa nika aprovita rwa. Uru ahalile mkana napa na narwasapa hana kushipurusa kaya narwa.
0: Misha nkiho sikina kwenye sini ukula na mchene no.
5: Punta hilete hile bale nilene nima kela hukiwaru. Nima kela hukiwaru pa hii wala atu bento manutuna rwa katipule ilama. Atepeko kwa shima maali na ina mwane wale mwosu nilapushua. Ntu yu misha nkiho sero 7 aprili no. Hekanli 7 aprili ya rapa hii. Kina mina kukumo sawasa uu ni mu 7 aprili na mikopo sote ni mshankisi. Sinivira la mahawa ponte ya huya yo. Masharo wakala wakubaro nilukomu oni toki hasa nini yu waraka epa. Nyeno wakala yu prushete nchunarotake ponte ile arwasa katwale mashwale. Kina wata wanyara arimela. Nto yu mshankisi mulu pale ohiro ni baramu. Mlaponi mu, wikala msaidari mpirili mumu wale na mikopuru. Anivele ukumo mwikati uu, paka pahioro rapali, ele priulu pale mpaka, nroa mpaka wakaroa. Masistrata ele, mahawo hitikiwe pontile. No vela vela. Vela vela wanche ene kinona tuwa uira. Ayo, nto yeyo, kuveru na pontile wale, oniwe henreane, na mkabulule na chino wana korera.
0: Karo hale leruwa pachira ni kari wa mnapu wigwe. Kala wika pachira wapi ha? o vera vera kulutu so hiana sa sampanto la kupia mpako manapo uwe ayo mpako waponti vale kini ka panya vava la shito kwene ya lapua kina ku pahi nto kina iwe vava le mishenki wa tuirwe ponti la nini hawa tuane mwiroo mliwa nkaheka onete tasaisai yo kale mvari wakati ulava
5: uwe mshenki wa ponti ule atuala nini liva pahi kiherake wa atuala nini liva tanto yome paru lapua vale kino liva
0: And liva utuna mahawa we atokwene we kakanlo heliva and liva mahawa ni mirom kanyereriwa
5: bale kino kanyero ni bale kiro si sale ale yarwa saka rukura mna pa ndo ni rom chawa anano chawa sa ndaba bale bale bale ki bale bale hatwale kiro na ata na mte kwanyu mashin kwanti na rimi kavira bale kino kino liva kimbe kiliwa ka 50 ti e 100 ti e 200 ti e ba kale bante po usara mas bale kina liva 300 bontu kuhiro kiro ko mtato kena le 300 ma bo kini shanka mashiye sempre me kini piaka kina panya pisto kwa nyale ka mtanwa ka kuma na gubernator vale kina leli na maola we pa monika na atwali manote pa omora mora yonka nubu ya sai gubernator ndere vale pa nelo kina tupanya efuntu nelo lipele ke mashwale ngi kanle we kro mala toko sinke mkile la msen ko hiye msim me kini ra ke mala ke mikora kina ku e ponti le tu kin kin lipira wono takiwa machine pian baka kala wara ni kwata na travel utun ni kalo bela bela na woro hisha ni kwata na wono konona anya hospital ikan le ne to se ya simshen ki husen ni verla ba ponti bale
0: ayo ba parents wili ha wera yo kala ndoro meliwa ho
5: kin niwa ka pa ba ba kwa mtano aba no ba hiwa e pontile
0: ayo
5: aki ha ka ya ka hiwa sa ya shine na anrote ka sabale na kuma na bana raban na ro wiwe nyiro ne polo mo hela ponti mo vele banto na lipo la tia 12 muiro lo vinro lo la sumane ye a gobernatori ro ni mora wen na hela primera petra sin lipi hiwa pa hiwa ra na no ko pisa ni ni ra ro ka pa he vel simple como o her de pisa ni ne o her de ka pa he kunya tia le mashkin ni ro me la vi luko si vela mtano va no va hiwa pa he tatwa hule
0: i konya me mitano kase pan ke mañala
5: ay konya me ke sin faltar ay konya me siempre yo na varatu pa he na wa ki hira pa he si sa var ka chun a ki hirwa ka ha ku mum kusha mashi ya vara vale como veran tunno i ni wor ko bar ga potin so nin kala moro memme na ma ki hiram tule pronto nam kusha nam ro hospital ha vara tra shi she mitano baba
0: ei mitano baba
5: mitano baba ha vara tra shi ba ponti baba le om bara mira ba masa am thata munyanya sa mashin ne mukusha ne mro hospital na him ah ma ki her ai konya mento i baba bi po kwalon ke tu baba
0: ya lo shesha kala
5: ah o shesha kala akala ko ku yi
0: ayo hiya na to ko ene kanre wa shukurela o wi wa ihali ya se ponti lanno na ro i kala wera ndo ni kumi heren lakan na radio eteta kama wani no chele o pio ponti wo ro shukuriawo
5: bate pokisivela mashivale ga phala ka ke nik ba he ki salam saga
0: ah ke ba maha
5: i salam o pachara ke mpa wa bekela sa makha pa go the ne burgenam makha lokoni manli

0: kala opia kau eke kai niwe tentre sai maisana maisuri mutano hai hai au lakuta makatoni rawe mu ozero
1: akuta makatoni rawe majite palo afetari mwetana 2025 akumele majitipu atahi kana tula tale tirala akumele tason wala letambo niwere ati agamirimani majilani tumakele shpitalo wakuvea kia lolia nano na normal
0: Kaya, tia ni himu mamro koraka?
2: Tia ayoni. Apuruka nananta wa onzo tera namma wani. Kuran masuni tikini hanu tikini hama sevala kani nchua loreto wale tawaya. Vale timmamma vale kahiyona nkintuwela. Masinani chumakala shpitala napu ya anikali hera ahava likusha kwale. Ahava hokole ale. Anikali hera le mwanene luku.
0: Mwemba mumu kuyema hawa kole ra?
2: Ahavo. Akala ora kena ota ha parsi parke pairo ha lulava ha batu wana ora fulano fulano hoko kole rayo
0: ngai kin rodu pani hamasu yele ntukera kan hera kamela neke di yele la ba hona kin ko pani ha ha tu yu an shobera neke wen no pa hi ovanela otekula uleli hana mukalelo kandia huwira mpaka omelo mpaka mroto ngahaya murokoraka ihalisheni wani muzero mumu nsina nanyo
3: Karani nathani.
0: Ore to ni wa ho.
3: Jambo.
0: Wa alaikum.
3: Kare
0: ko ore to ni wa kolera ri hai we ta si sai.
3: Wanya ana na wo porari. Mani mo ore tia. Pero tia.
0: Kaya murokoraka nsina munadi keleyo epalu ya kumele leno hate sin kumele lo akuta maka.
4: Nsina naka Elena Manuele nime arin kalo zero waha wa mirma nitamu nime ka hapa taru shpitali ashana kararu mashi nkatu ele tuyo wakumaya mashi kani doli ya utapua kwa shukura shana kale haiva hati alta kabo pwete ya leo tene ki hawa anuanin yale kwa utepo shukuru
0: eni kumela hai tuwene neela eni mwiniru hai
4: Nkintuwela, so miku unalitisa mopaha shana kuraru wanza upurari manu vale minga atuwela Ketue ni nkumaya, kituwela talate mpaka va Soko unala shana kalu urea tia pahe
0: Naro kureaka?
5: Amina patili Nimiaro kini watumbo kinaona tita muretola, umiru manula Nkumaya kanintuwela Mimakalo wehatita mopura nura pia pahe So Allah nini tsalya nini rwani hospitali pua akina nkwa akina mbona
0: Baba atipela shiara na mane atwalwene alopona thiena
5: ulupale akhani hotelo ana wasatari
0: Amano muniwa nyu hata niwa hoba tiyeyo yerane ye mawani mu
6: verta de kunoti Halo pale na mwana tota ne ama ba sharzo ya kho ya ne kho ya hala ya ne hal
0: a ele hinyama ya lan no wiro ka kumela no kwamwe ke kai
6: e verta de ya ne kho
0: ni bahira ni vanelo ho yola e kumelo mawani ma 01 ka hidari ya vale ma yala inro 01 ona pera 1 o 0 o distrito wa mwemba Monaka atunaka ikilome bakane sene ne uvila 8 kilometro ba ikilometro tana taro nkahaya alupali ba akala maproma kina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mutetheni okhalo kumelaka orete ne yorola ntoko orata wo meka hata wena munjeni etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusio sene hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe to ni enhimwe
1: tibo ko para enjeni avate ni veleke kora bhaza ke parato ande shinata na na mathapa ni netu ape hanu nyawa ora bhaza mathapa le sane ne manu ko hala na apyaka para unvitari hereta emeremani
6: Adam begna ma kulle ma nyu la vajin hima chote ne tikhalwa mazaru ye kan thobir kan hi
0: na kulle shan tevi Mwere mwadikele kawe miya wasa.
6: Ola bula mwenye ola ba rizote ende tivarla zimvari ya vate sobre okonto la retruze parohe bohera tantru. Okweza rabia barato rabia mataba wapazero wanya primero waikale nesaba wanya wana baruguche duora kiara Kenya.
0: Mai, bani himawiri wa nivata nora trai ole batukoni andrepe hii kwa kwa Barato bahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekairata sei ya siniponyo maha kwa sokumela sei yo sinikumela ndiwa moneke e ireta samatata ni mona nara maha o nyala enikale sheni ni wadu enikale sheni shana tiana
5: Mwenye mawanyi humo mwenye nivela vate, nini rapi heparato, nini vela mpani, nini katekuo, ikaruko nina rapiha. So hiretra yonkuma hika ninjuela. Nimake la onapahe. Iye tuchote ni nivara.
0: Mkaya, yokala vanchene wehimieni atu aniwuri ya masi anivira arna ihime itimpia ya ulerne poswa yokune liwari ya.
5: Ninimuri utashi. Tinimuri ehu.
0: Labe akala anlabu lalu bali mwale umiru?
1: Ni fundinari yehu epairo hila noewe lana nena emota. Mano vale wira onata yetendrele humati amuro shankelo kala kera narava lewe nini pita nurika. Atwa nini pita nurika maate ale. Ankala epovu inja ni mwale pusu ile kukala ke emota. Ya vale kia kana tumanera tenire huwala pani rale kemati ale amuro ale.
0: Ba okala labeka?
2: Kira la vale ni mprove kare muromwemo, vale ni mprove kare tayi kanintuwela. Masi tinira huma kale lomu napero angu lola, ni hano funtenare, masi funtenare katini siriviri kurke kanitowale. Ohavo zero, for example, vazero vava, ohavo osheli kantowatu. Kiva funtenare. Ninuzari ni puro ni mato poshto. Nuposhto uwe, kanintowa hii anova vazero vava, ninguri awe uwe. Nifuntenare rimo, ta ninaveru shkola. Nile yoiposhto elele kule semane na hononea. Ehononi akahini nram mapuzu. Ehononi akahini nram mapuzu. Kuruke ehave ya haki tojumili kwantu wavele. Ya hiwa kunyamu kuniva hata sapau. Sarteza. Kanonale tuhile pote kivale na uzari maate ale nani kala mwanene. Nuzari ni sartezo ole nani kala mwanene. Pano mweta na kanonale tuhile. Kaya kivale tuwala na akonte seraka kanintuwele tuhene. So ninave kella hiano na pera unno nini sofera rivincere ni mati ni na fontera aria pinli na pera ntero na pinli o shkola nina vo posto ni posto nina wala na shkola ti awena o posto ti awena nini wala na mati ala va posto ele she pinli ninave kella kuverno na jutari anuane le permen ju azerva anuane le aname ntari pinli emota etipio ole sheni o sheli Emota etipia numeyu nava bo na ajutari atoma nantapa ontrapela kuvernuyo so ana ajutara letito mbobo parece morare lo anroholo
0: ah bo muhinya bai we okara wa makuma kawili banyu sapao wisa certeza oreto rola kiwa tepeshiyai
2: kanona le masimitano iona fetari vincene nani pelo kurana yayo ru Broken tune into quawe, can tip an apotu, or yawe nonno, and in turn himera ne. In himiaka, in vekalaka kuverna, nashutari, anuane lepusu. Bazerva vanina pelepusu, he can irina in rapin lisa, neopos to a latirna tinchene, nina suffered a coolest man and a hononea, near hononea and in ramum, nitula fetera le bazerva to a fetera lava, pocop or le shenu. Banovan kintu a lato.
0: Niwiwe kalu balihwala. Iyo kale te mputu kwe wira mwoneke atunaka oreto la nakala to kolumuli waka wa maasini mawuri riopa hii mwaha woto mika champea samasa urela urumela. Kikala yeyo?
6: Hayo te yeyo. Na alwe kale posu bili zinipuanyi. Na aso ferere.
0: Kayo kale tole ni himwela asiro koraka. Wiru wa maasini nyumu hira wale mwaha upanya nkole rola na ni nyweni yao ya heru mpako shipiritani ululio mtikelo wani. Mwende haya yari masi yao mwaka champiani yao ladi yao morani himwa yetaka zisa yao la maro maari mwakanya sudu oteni yala mwiwole la
4: mingi nchuwe la kala wira yari maati kalora kiar maji min katuela so tuyo kan mo na chamo pa he so ni macha tampen ni so ferere prekuta shuo nuni e vela pele ni ninchi va vince ne makaluane la na machale na tembekele hu era macha o pene meno chuna mentarie mano vale kinintuela na charihana vale ni ne ro muro mwe ya urihana mane ale kai ke vale machi ale ya ore ale vale kai ke ki machi kada tini tuela ka
0: nka hay mai ahubu shio mo hanuru amasi muzero mu munapera mu anni anni huvi hana ana munjeni maure loya muhawa ya mikaja mbea samasi
5: Ana nuni evela ni meli ena kala uta sheli. O sheli, yo atero baba ni meli emati. Akapita waya atero baba, papa vita. O sheli wo ataini. Pirna mati tone hu e tona yeya. Nini hawe la vinte ni makalo anelana o posto uwe. Ni rwa uwe puti ana tsa uwe ke so mati porque na tsa la vinte. Sheli re at vinte ne. Otero na ri atintse no tani lipela owe
0: mukhalelo makathelo a thuikuo pa he ani hai wira ne hinya nakale khala ku maruelo muturungwene oni hai
1: eh imagine ni lesha tsama to ka thawona phelo ka thani ndwa onkhupure ni we distance enjene or onkhupure wo tinde hura eh le ni venyere ngwa
0: mmemba mo vira mo khupure
1: ah timvenyere hunkwa hura eh vani totele ka zero nirimpe heke ni khutotela ka na rwaba lumba ve shpele ve shudi vira ka nanka simalan tero tereshti ya ni na turwatho
0: ah tuna kama tundi pintelo warra kuwo o vaka wanyetho amwa tanu wani we yori her yo digi here wiru amuni hay mazin ro panyo
1: ah ni ri hata maha so fermente ama ati wira ka yo pusu munni kwana mwana ka wanra ka kavale kara kavale uchi suki ngwa ka stresi Onne levele sofrumento incene.
2: Onna commento teretora ola numma ororore palti. Mano nare ale palti onwanki na ku onkusha palti otikhalawa akhalena primeru vale. Mano ngwole thore palta ka kanura ekhoto yokelava. Purke mapura ini ankhala mati khumpire tarin thubanya teretora ora kinro puso. Onkhoma uchi sokran kinro puso mati hine nuntele he khovati ho. Ora ni ro puso. Kanwalo phiyawe. Nempaya palti kina palta ka manu ke phai manu ke phanya wakela khoto tie ni re nyira yanu e o ka sharana tia masini ka sharana la latwa mati ya la la po su khuwa wata ka niya ona ta ka ni apatari te purka tini pura ni khala na mahuwa masu po su ku arera la wata ka na masi ni na ta ka na ni niruwa nana khia divana latwa mati mana ameli e mati ala purka tikina ku ya tsambuku wa paresi ni bana ni thola thola ne ko hanka an pai mana thiana tirna havara o thola thola pinata munkhwae ase arura maati alala parase nan khapela ora parase thap ke hi opusu etrikina ah yale yatara tore lel nakuma tara tore ro opusu onnendo re palti onwan kina ku ke pachere mukhala pe dirbera piso no kushela no tik onwan kina ku epata ko no wan shaba thukulelia maati ale an thukulia kwa tsinkora hanwalo thukulelia miko kumara kereko puso empoye palte aka otiki timi kare primera piso ame simin ke phayale palte yo kele khotroba timbe kele humate ala nameli ya mapuru ala la menli ala la yamvuku atikina bana yo yo katheni ni kathani ni rapa so kahiki etu yon kuma ento kama wereli wala basire nena hime wera onyala kahiki puya kala ora tote na tingwana
0: Ya himmale mama hi kuna fanya ne ya hutsirutwa wa irati na ria hu evile ona mapa e bairo kama sekamo sa watino sho sina mashele iriwe o khala e baluni kumela hi kwela non rahu urumeli wana mane atish kartavele nka haya muzero mu muna pera mu kanona ne kujua ka atish kartavele ri hilwa mu himene o moroiwe e thana kuja thomas ne ri kana hela na rohano wane
2: ayo kimvanya ha proga atish kartavele mina matota chinchene khambaranya uzare sana Porque ma poro makina ku. Ko para shimika aito ko phia, wala kinni phia. Kinona athipie malikiti, nthu apuani wa athipale malikiti, elishu kinthela mo. O wili, o tsala vela o rwana ni poro nikina ku. Makhala maya, kinona inthelia ka matiko ko ya rupepula andani a tereta mentu phare. Bano mumu khani ntwe la uzari, tishkarta vele ko alukere ni poro ni mpanya mo shtarata ni natikela, bale nkintuela. Bale tishkarta vele. Bale retamane nen luko ni poro na banking ku mo limpuva. tete no na kaso. Sa uzari usayaro tu kani nitu wala uzari porque te shikarta vele tiona nara. Opaya ni pone ntikelia kurupe pula wala nukuto nyele. Kunyake lanyu umaitu wale kamulio yolio wa manera tina nara. Ninkunyo ziwana lao tuye yo opanka. Ziwana lao panka keyo. Yoviri helo na narao. Yorera nina jutaru hini nrupa. Nana mwene vama si periku.
0: Kaya, alupali. Adishkartavele, mwuyo mayula noturuka. Yorera yo kala we eni na kali herna mwene rupa ni rupa ikobyo hene venshale. Maji yo wopi ha?
6: Ayo. Eni rera na oistar mena matuwa tuwale. Ana mwene lawa haza kantabaza onarha eda kalem tato ni hunne mwaka mwakuli shawole. Kendo mandare maji ini tu lewat zaman mana tau tu yang mana rori hela, anak hari aku ni pernah nona ayat ni,
1: dimbawa skarta beli itu teriak vale, mana tau tu tipu kang kontrol lari, madi kelo, purke aletan cuela tiniran wari aku wari haka, depo show on rulele, abma kela unjati cintuela ya anen,
0: Tubar kibalo kenyu toko mana mamlo pana yore lawa okalawe kamro e kalon wari hamano tshikarta veli masivan tepesha anikala ashari hu ashirukuri hu ashimai hu ashana shitiana nikana hu mawanyi hu etisheni
1: andebe hava tepo ashana shitiana nikana hu mawanyi hu ale anu ankala na anamanale anawari hana manale tini tuela tepo ku okontorlare
0: Barik balukia ir
2: wendera
1: wera parolo kampaka otipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti ni mwe para rupe pula vale buina nara
0: yorume la dishkarta vile mama erwa hai omempa no ama yale no hakule wiru enira ni ayo mayuale anyunyu aradi mosambiki ona mapa uwe rati ni no bukallo mosario etwila erie hai mama hikuyala nikala ni hi hana maniala
5: Maha ogere stavi yo yo.
0: La be? Discartave ni.
5: No, yo yo, we tu tuela korole.
0: Kabudula olo na uruli wa noriwa wa zenerke ziso. Kabudula na mane oni wari wa noriwa.
5: Le tuela onesha opanka. Mikinto olo romola. Ni tuela opanka to opanka to matikelo. Kanintuela bana bale na mwari ha mwanole ni makelo kusa unrula utikela instarata ni mmwe bane pulele ya wavale tina khupia purwani ya kamati ni mmwe bale kanintuela wera fitike yele pini provekare mirimane bana athwakina ku anikusa purwana nesheni nlikitini bana athwakina anastaranya kina pangusa putikela ka instarata ni mmwe yang rularu, nampak angin tu walau orang fitikitia, skrta beli ya, walani, mirmani pahe, kincu ella.
0: Kah ya berukuraka?
4: Si sama kan kincu ella usah rehina mina matoto, so kincu ella ngwariham amanolo hiu. Sheni orang kina jinne mesiripiri para iruze, masih para usah rata vale kincu ella, perkehine nandrula amanolle, nibata vale kanit pelin likiti. Nindrihela mathapan. Yora kena tungu chete hu mathapalo apea.
0: Barinta mwavo.
4: Barinta mwavo.
0: Enyewe.
4: Enyewe vaba mathapon kutavavo. Tintine ukwapea kama shikarta vele eriva mwana ahiruse. Tindre huro ape. Mana vale ora kina. Yele shikarta vele ili. Tini provekara na mwana alivate vale. Mwaka kinintuwe la uzare. Purukena kushele ni hiramu nilikitini mwe. Unakahi kipepele. Nipepele otola thola. Kina rako rote pa osofrero nuwere ya tia. Mashete hini nituela uzari na amakatia na nirimina matoto. Nituela uzaru hiuba le pahe. Mashuwash havale kini nituele lukari uorwane la.
2: Nanario hiu, tana kama nanaria. Yerala anna, minamatoto zinanario hiu, tana kani nanaria. Ati na ahimeraka minamatoto zikuwaka yomanena nuluka nikalihera vale tishikarta vale. Nitipake nlikiti kukusha kakuncha ati hiki mwemwe. Otalaka ni kitake lilaka. Tomo parasi murare lo parasi. Anapuya. Anashin tatikina ku.
0: Miyo nkiro shikurla. Nimpa heri anilo nivanila ka ikumelono onapera. kinu maliwa yarwa yarwende mukwa ho le shwere ke wendo pahe me ne ro mata manda kahe kila thele vale kahe kila thiva a phanyere rula ayo ni vane la mwa ho luana ni oreta wa kolera ovindre mwemba mu wote pshone ona perano o zero oreta wa phanye kumelo adutu na himena mane ashitiana shilopwana papa nsina naya maorete ni yolola wa mirima niula akena ni mwira ya kole rola aisho vere wawe maya wana vetu kalevo mwahawa mwono wa kola kine wapanyi kwa hiyo mikrofoni ila nkai halisheni nsina
7: mwenche nwa kina hachimia mili kare wantokaya
0: mwemba mwemba
7: mwemba mwemba mwayo
0: nkai mai na vensina
8: amita bibiashi kinkala wa zero wawe nukwa kapile vale
0: Asante, andi akipanyi waka kuhaka ashima yala ni ashulu pali akala ba wolu wani ureta wa kolera. Eri wa sayi mawani muindre hai?
7: Ureta wa kolera ntokoba ni raya wa wawale.
0: Marwe luwa wayo ya kwa viraka warwava la atwani hai akala antima kelaya waneluli wani
7: hai? Haa, wawale atwale wapa ureta wa kolera na akusia kurohia kwa ushpiritali wa wakubea. Unakola mwalo hiyu, unakola mwalo uchisu, unakola mwalo tana. Sempre kumbiri ya tempo. Akurohi yaka ukuloli yaka kufanya kamiliori kuhakula sara kwa waninu
0: Ekina kuna panye, na alabu lafu ni panyendria ya tiolu wana ni mukalo warata Wani himawiri wa akala nikusha masu hudu wanye ya Ashilo pwana kwa akala wana ashima ya lumuru wa masi Masi ya utiru wakala wakaleke kaimu hao wae wa mikacha mpea Wakala wakena wakenimu ya atreiwe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntuputuni ya kusha rika ya varahana mwane Kaa hekini
7: Piyunu pale yeyo anera ne ayo pusu wakina hawa ni wani hana kuruha kacha michomacha ya paliti cha kuhiria ee miko wakona. Kwa mtu elese wekana maasi kawa vita. Paniro sepa ni nkela warika kawarika wa kala yore ee nkela kula kula. Nkula kula kama si chache raka. Ya uri ya vale ena kumela nkuta kuta ya wamirema ni yogo.
0: Ntole nipanyendera wa nikala kwa namu tayanyan rikova anela. Yo kala isi ni wari hiwa na mwaneye uhiyu. Washaka kiruliwa atishkarta vele kiruwa shima yala ahi ala rivaba kina kwao akala masukira hinsu wala hina helamun litini
7: ay haba hina litina nira hunyala kama anole kuya tika walaka wane ya kuiti pelaka porque iye jenero kule saka kuhela kato oreta cheye wan helia tokobale uncharani tokole kuya tika sorio kete kabandera etio hirera ni wihera oreta
8: Mwintu atani vira. Lepi? Kirale mwintu atani vira. Ale ya vira kama makaro na niti thala wale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiana. Nura trolala wa mirima ni wonyaza. Operashpalimente wanapera baba onkala ntoko nukutotola. Masipusu ni rino napera oti u. Kukaranaka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shkola. Vaveri ya renela kiivo tepusu ba. Vale ye mikutokutho zenni phanya hatani phanya korotolola sona ya phanya bala shani hale ninna ku bi hospital ni ya ku hospital ya lolia na wano waninno anni ni bololiha asera ka ya ummeshi ni bololiha ka makhalelo aya porke mo mwanyi humo na masikinu mi opiera kaninkhala ne tratamento ora na ba heleti na ba hisheni na ba hisheni ya ku hospital angolia ntikwa ntrama no hititedia Ale kia tepa okala erutu yanka ni tempe ni mirima ni wayamwe kia kala sana pura kanhela totu zo hitu wane. Pini ramu atani panya koreto wotamma. Kintoko nyu papa mbwalo niko hakohani retra yoyo na akala ni pusibele uira mwahi ula ya panya tashana akala poti koo tunako panya ni prono weme la walano wimpitela pura kushpitali ovila nuseta. Vano nkumana mwana hiyo hikara niponsabili tatu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano na napo yale tore trankina. Yupinupu welele huwira kahi kivani nko hiya wira nituwele wala na wale wishutu hiya wala na ya elela nireka shee ninko hiya hila ba.
0: Ayo narundo vanila siyo nisuwele ke mapatu elu haya nno ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mroto vara na vihina vini hala. Ender la hukanlia huu hala ntarihelaka. Tetu kanlia huu tinru nlia huu na vetiniru nlia huu obara omu utewelava. Nkaha ya ohia to o to amika champeo tonwa na pera kuma ahinyuru ko rinno mukena kuri rio thinno eriari laba ko khanle ye le lendi kusheri ha turia kama so hiswanya o to amika champea seyo
8: ah ye yo ni ura mazu hitswana nan ram mamuro khuya khuya khula kuri gaga kanem tswala sito vathivale mathi ala risana masihini mrika yale Mimi mwetsana kwa omani ya uo puhusu masiki maneli ya kamazi okitana wa puhusu wala tuwale wa atra. Vano bayaru wira ni na mwanchu taru ya kuwa aneli ya poti na mfukula ohawa. Nuhura tuwa uo poti nkina kuwa mfukua. Kureke kiiwe toko yikalale latirina mu. Ni hane latirina. Ni mahikwala nuhishuta. Kala hii nanruwa kama ntopa na apaha moro kia mwaleela zonkariko nizo. Kalai kana tsuwa lorapi hekariko na atremula sori ya rile ba hunruwa ka manta pa khonliaka masivano kuveru no oni shuti ha kwa ka ri tshune na bara ne na akatha ne na arapa ne na arapi he paratho khive thoko ntune nyuphanye ko mishi yo hi loka loka no hi shuta masinura tola na na fetari ka hi kure tola manan nan niwela ni hini kathaka ni rapaka la tirina ne narina ko mishi ni rapihaka Wano retro la kia nipanya kai kunipanya mabusu mwema wala nipanya zai. Pitu vitenkala ne hiyo mapura mwaya kanintu wela.
0: Mai mai, hiyo na Radio Mozambique. Kwa kalihera ni mutenke suwa mwulimu nkuna kalihera nama ni UNICEFI. Katunu digihera maswala ama yala nno. Tahi dana mwia vinyo lavula anamu kwa kwa reba. Nkaha ya vanto. Ekina ku evinre hatea. Evindra mama kamu amunankaya. Amunankaya lala nomalovira katepihe waso mukallo lola wuhutuwela mawani mu nabona hiyatu ala ni kwerre ntoko seye ya hiyatu samirima ni mwewe luwa ikina kusaita kusha watoto lana wapu limiti
2: anani panyula tikina wanankayo hoa mu ya kapinli nilepiaka kuna nina okuaga Kahalu ulepani nupenye numara kulepi yaka. Nupenye numara kulepi yaka. Kaka nchana.
0: Muna kaya ovira mwemba mu?
2: Ovira mwemba mu ya kapinlimu. Mweturi, mwetana. Matati hii narupa na mkupure. Kupuro lovo na to teno rano mpako mamatini. Kahuro rana le mawanu rana le matini. Ticha thala mwanene lukue walani unituela. Mana kia wakunya na halu ulepani. Nina lepi ya kanone tu, kanini wetu. Kuvernu tinin vekele hurele khale khule pierile nini tikini ha ni nupati na umaramo ha bal kushi ona lowere ani nupa ya hawo khale mana ya hawo kwa onta za latu ti honone aletu khava khumale wera kuvernu ono ale hiano na jutare wera masiba yoni ni makalo lepia lepia hi ni nini lepia akane ta komu khang kai hi metu ni kater nu ki hi metu so hiano ni nini tikini hora en lepia hi la kula ni hi kilela esheni Kuporo nava, nehane tuvita.
0: Nasivaya pia amwa nankayao, pia pahi anakupa mirelo samata, kina kunaposha ipasanya. Bukalo niha hii, konte pesho wala mela nto, ela turia huna hinya wimo neke ba mazi kakanle, ora tumuna nkayu uduwe la tuhinye yundriki wa mazi.
2: Uhawa nihana muu, uruke hina arupala mungkupure, emata. Mana mata yo chokupia to tene to rani amatini hini ni soferer mu vinche ne majelo kanirina mathapa pheli mon tokoto na ya memme mitano khaninchu ala kona lote pa mitano baba khaninchu ala yo wira majelo ya ali mathapa ali hini na provetar ni hiano khaya teshi hurot mamme masiba khaninna manera ah sa soferer mu ni soferer ni na le pia khaninona Ematati huto oroa, inupati huti nale pia kaninona. Na mwempo olola, no, kaninjua la manera tinkalehu. Vale nuwania, kiali akunya. Vale tai, kaninjua la nipuro nana nkimali hotuwela.
0: Mai, mai. Lepe, kino pia yu mai, kini morwa. Kini toko kakoha lupalihu alanu. Ama nankaya kahia no membaru pa hanivira ya ni lepsi kina kuena nivirong hipiti pa hi anivira vanno ya virasa amu nankaya wada si bula seo sinrupa yeyo ki nite pa onana riha mukale lolola ni himia hutawara rola hini nimu ni mananihaka nashine na mawani kuma tamunan kaya wurin zire laba su atwani haya ya halak ta kuma yula nto ko sai
1: taru pega pula zamu dulu pala zinni na re hata bate yere na vira le valen ni re re ha ku khala ka mashi normal nto ko ta khala mashi ka din khala nto ko ta khala o khala we ra ya na na ra vale khulu ki ya khinli kana thon to ko ta ri haya enni vire kana mashi epa ninni tikula ye himiye o khala ka wera tina mora bora tenu pati ku vira vira ka mbad mo tenu haya na alu le pen nu pen ni morre le vale fshani hieri o thun ku khala na hiwe elio o lepia hi kon la ka rohan ro podi ki na ba hi andare lo ni tshini ku bela lele mane la potsa ku hu ninno na ninni wa ka tsa mo himaka ta ka epa bi ko shukurela hi mo renu ba ka ko ba hi fulan mane hi mwenyi humo ka nintu wela fitiki tshwetse nwani ya ki ya ba hi ya ki ya tuwela kala ga dio hin ni kala moti kula
0: ba a certeza ya maduro mama kama yara no ni uru mama ka heto ko virhu sa pa mo ni certeza atru no ma kala hin varla mute ko yonne sai
1: a na hin varla nte ko kano na leto e akele
0: na retro ki wa te pasiem
1: to ko a te pale to to ko kala e vo ni re huni na tu ma kala manu ba ni wan li kala e poti ki no li ala ni akene kan tu wela kuma ba kan wan li eto manu mpaka ba retro li kien ni te pelaka
0: ngaya papaka e kin ko ha ko ha kan nuri hai
7: na verdad ni la sa tuye jawani ya bale kan nchu wala ni jimwani ya ban te pa yo retro de
0: amana kan ni vera mumem
7: an ni vera yo an ni marula che enu pa jigra che ni mora che na marula che pante e pante ko hala jigna ko humora che hotel ko hotel de mpele ah murelo kan no na ni magole pia kuwa ka tu mana ne na biriana ntoko oma putu ni niwe ka eh elo ya khile sukiri elo akhile celeste elo akhile ya no na to abaye oma kala wira na afere to abu ya no ni na pani onortinno vini kuma la poyon tako ni afere ka no chamora mora vale ha porque ma pro menchene tinin che lo kihia nupa ye lo kihia ya dikina ya pitu wana mura saka ti lo kihia ka tinera na akwe ni ni hawa
0: masi ekina ku ke akwo pie yu ka tuna koko ha so wo thiwa phatu la tra ko lera a khala nro hnya ka mapro makina ko ene ana jo jor la masa kartari pa he ma regula ru ka mone ke ali yu tani misa ya la wanre si ba we wanre akela yo kina kibir helwa so lukuru ando dia le aro muru he mugu he wampola ma wani muri hay to ene nela
7: e kweli mi ano totalmente mi te mi kwane ne o hawa u o sekretari u o ya wan to kocha
0: mumo ibun to tena lukama
7: ara tele ya wan ya kan to kocha mumo e kina ha mun to male oni rio dan kunya ka pitau sekretari ka hapu mpewe kingoba ya kan halala chi cha mawara mane ne luku ini fanya ma ku okwa olupatia oloromla cha ni lese mwano e ele ala punta ku kweli ni hawa
0: nteniveriwa na maholewa mawani wo wali li hatwa la akina kanirla ohisuela wira mano ele ni hima nyila nare wira mereke satu anir hai wavili li hami mihupi
7: ni hima mihupi wira nyanya la pana twila hika ni jolo nkumaya twila la allahu ni rekecho ni rateke ni kwateke vapua panir hiya ya masi ni hima wira na peke ni inavaranya soyo ni hima
0: mai koria valencia nanyu na kulli hekela na ve nihimia hela ipamphoria se nihimma so wothiwa patukena no thiriwa twala kena kupa heri hai mononela hai awla nyum nupo la si so moni koni aniru hata sekretari oretwa kole
5: mira no kinin romola tinata mkwa kama na kumpieni loko bikinira le twila kurusala allah nginzo lo nkhumaya kinro thawera fulano kinro mo theria so mi kinira hele twilela ele twile la madene luko tini phanyi hale ginjolo nkuma wala tinirani ya ginjola ke mrowotha rwanja wira tafulano na ata tani mingi kina kusa nthale wira afulano ale uwe mana ko ala tani mwira na ata ngira twi wira haki ya luko
0: mama mani pavela bale varma swahila etwile lele ri bamilo babo ri hai wa pavela nyu ko kali hera na mvani lwahula
8: Eri mamilo baba min to komi ba manang khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke re la ba ya sha phanu pitu la tu ile we phu khule pia ka masikhano ane la le thetwa em pa khantsa na mi ka khapela we rapoti kina ma chu tarria ena ben hi ye shiri akel masimanto kome nkirina manera amanna kanukwa kirite mina ashana akavale nlelo ritsitsale ni mwana nkhayo virale khalai masinkirina manera ovenyiha vale kale pia vale kane rapoti ala shana akala naki kumi herota kuwa herra kafyo kwikhalana katha manera kuni raka baba ba ana puya ninyo ashana kamwale ba mwana achutarale wala ni mavekelo metsa wo wira twale achutari ya ritsivate ni masi kharina ni thiyo ya phanya vale ani mana ni hokontoro lari masima khale lo aya khana khana konseterari baba bana pera baba kinaona wira okhuma na pera mpaka na pera toshe kinaona wira ni porona wenna kuta yakha ya fali ari mitano mwa hi yunani phanya kole ra masine ni rapa thu yo khiani tikini ha va ala ala la ke numa drama na roba poti wantso nya kuli hana va wira ti biya la sakaratara nu ki helela masina ala itu wala ke thu mana anni ra za mamisi ki thu khula phatsara wira minki ntsu wala ngi ra le thu ngi ra le thu masi roho khu ya shukuru masi ala phavale ni ni shira poti pene ra ka wira oretolo la ni poro ni khumesha ya hika ni ntsu wela u nyala ni woni ni nyala masema hiko ala no venya khavo mwana mwana mmotsa khala iba ana mwana ya wari ndokolo la ka wara le tshwilela a wari hi ana ntshwitshu wate masema na mai kwala na mwana wate na na wara falar ta na rapi hi ana rapa ni sapa wona khala masurato ala nlelo ni na khala na ka ke ni poro ni mwayanno
0: yo kala tu yahimma ifral ta sese himma yo chikarta vela la kala to kinaku anaku sha tho yari hela sevale vale munta mane ku to makari pe 39 lo yape
8: awa anir hata ma athuiwa ne vira mapasajero ankhuma wa matsuwa ra ko mayaya ankhuma mayaya ra ka wa matsuwa ale ya wa bashita sa wili pella ka karo ya ndula mwana ya kanona to manera o thipela ne ana ma wa wira ko lihi ye hipa ala na rula khutikhela ka vale hina hala vale khiani kontaminare
0: Vano ni vanila kama hahu yola opure yolandri ni Sakina Assunto Charles omvaramite ko sa onamalola o disiritu ya omwemba masi wotepisho wene espiritali ya omwemba nkahaya muhano Sakina Assunto Charles ana mawani yala ni mwiwa humu evanyana kama haso hiyena sa soldu wana ni kolera maponi riwawe masekili wawe ni yesi ni himu masowoti wa mawanimu etuni varawe ya ama holela ye kumi edistritu ila wawale liheri ya mukallu ila watu wa kolera na mawani ala
9: nzena na Kasakina Assunto Charles ni de verdade Assunto mvara ekipe do Saudi para ahimera na mawani ni naimera sobre makalelo amunla pone ataravesh yowira tela wapuane okweta wapuane yarava le urutsane okhutsa onyawa matata ni sabao walane aikala ni sabao edrura orapi hata iparato wapuane okala limpo akrapi hana mwane okatri kuo sempere wo hinyela o khala o vara yo meteko yelelo melo hivara sempre medita preventiva tsinkhala para sempre ke hena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ni ninai mera o era re aphanya ola o retrola i honkomane koani para ompere veni re retrola le humpe hospitali amba hike mati sempre akusheke mati ya rana ka vale hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpanyo retrola akweshike lanya ne akushike mati ale kumure haka enkerina nlanya potu kusha mati kwa pea kuluka maake kulirimota kuhela esukiri tampe kulirimota kwa aproveta rukhele dibu soru bashi ayikhala ne tempweyo akushe mati ala fontenaria a luketso mo a helema a hisele se ukhire vakane ma kha vakane aviraka amuri ha kan retrole para para vetare ompe hospital sana
0: ekina ku enashankiha ama hol la miteko sai kuma ma kulpa lakina ko ina filum la poni ma hu e des information o himma so wote patu lotro a kolera muteko ni veriwa tisheni wo kalera ni ma hol la mawan
9: di verta de information tena kala vincene ma bae rommo ma muitas vezes através de a conversa em calaneho e a nana saúde na comunidade a niruana ele tuela le kwanza já o parariha kwanza o persepere molo mwana himere hala o raepa e verdade mano kukhalale o sane ari tshetsa ba ra tsona na ra kwanza ba re thudzo rera it is information ke dzi fardare imagine niruana ku tentare ye ku maleha a través de algo de impanque un encuentro comunitario o hi parar que sempre
0: no shukurela a santimi ko shukurela ni mpoheria nilo no penta hun muniwa o na perra mwemba ni mvanela hu na eria kama karara esheni kanle overreact o wina the nakal heria ana mawani wose koreta wa kolera alu pali hirwe karo kenyanya la upierwa papa la sekretari ngaha ya vanto okati tiyo la van la kinro vanila variki valo ke va molumu sheni ni kandia hu o halan tarlaga ba okan leoni ni warani ya upia wibu ni mpavela huwi kolero hena pia muna peramu muzero mu
1: enada nyera gera ni kateke ni rapeke nu talivela na rupusu wo e pan bani heketsa mukupa ka ngjeni vat kuvela ka kyara pyata ka shane hu e parushaka eretra ya kolera
0: alubali
6: ni rapeke ni kateke ni varake duzora vate vale e para omomula meremani mo pare ku hakone ko ndumenar
0: katuna urgula monolanno kaya heshe thonuma baba ehandia khandia hala baba van lekin ro van le handia hu yeter la nir ke sai thare proshen
2: thara de tom na shelia nara kumi vale e kushaka melo khovela ka ni hengwe hendre mwana mane mana mwana mane ole ono mbara vontate au tuna wawe ni vele ke ni rapheke paratho ni rakatheke ni rapheke mwana mane ole proke mwana tihini ni nyalela yena khanchuela wera miane mbara akela vayo rera Inta pako shukurala za iyo, anapuya nikali hereke na yateke niparaka. Mkole rola, ya kalawira tiyantu, nirutuziri hiya kalawira mwanene luku tampeni nave kalawira chante, nirutuziri.
0: Aropi yowani yukole rola mherera nyumusipesha ula morongwe haa.
2: Mujaka, mujaka tanghawa. Wano kangwa haru mika kipayali kuhote, so awa hamujaka tiratali haya nipura nekahono tunku. Puruka uhawa wanghawa wa yena nimitikini hawa, onchima kela uwe.
0: Mai ngahaya tete ni rehaiba ikandia huwira tarehe kamiri kusiyo sindale ya mawandu katukana na kupaliwa katukana hina kupaliwa ose kureta wa kolera
7: ami kinera iyo tuyo jinaona hujiri helia ka iyo niri andri hela tuanvera ni reka waona jina hele vantamani mawaona na onaka ni hereke kukwa kaka nintata chon nari na oneke kukusa kankana na tipelaka nkini kuntina kantamola kundra piaka kumapa ya kakinandia Hupi ombaha kora na anavale na karama vyao ni nywele na mwanamwana ni tipeleke ni hiyo deflarta yu niriheke ni hire kahure temika ariha niriheke wapuwa vao ni tipeleke Hupi ni vahaka
0: Mai
8: Ovela
0: vele uroka laro ni reha iba
8: Vava Ovela vela uhuo ni hiyo tuyo zintikela za avire kui huyo Kenera wera he na shi nene pairo ni namwanzo weha weha makerekere na phanya bare ni totreke ni thipeleke ni bareke ya bare hunilieke masi I yo loreto la khurero ni shanki gore ka ya khe motsa moni ha thipela a twar a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa nen na marapi ha kutantwa ba komba ranthule wera I ngenro konte mina riva Masiva, manene nilukwa na achutari etu ile kaletri ni vukua ya kaletri ni mali hawe niluku amalihe ni mumule no hawa. Va yita elelelelela uo uo na pera toshu uo watanumala vukurua. Masiva pia vatawa wani panyava uko tia. Kuni raka uira manene nilukwa na achutari etu ile vukue ni kala kumi. Niwara yake malari ya kiyaro hospitali. Ni ani phanya balo wone na ku velo hospitali kana rena thoma na wira ni nasa to hospitali na ata mani hurupala ni ro hospitali mani huwere ye fepir ni ro hospitali kwa kare ni mira ni rabate u hoba mi kuto kuto ni naku vele hospitali kulli pane
0: ke hamro koreka
4: ni meki lavula zita muera ni rabeke ni kateke retro ni pa oni maleleke ba pa hi
0: mai mo rom hinya ka wina ve monne ni mai thanywa o retro wa kolera ba e kan lia ngala ne tela kati
4: ne na hala ne panka ke jene ne na ka tha ne na ra pa ma se ne ni tikini ha ba tri lela ba nkhuma e ne ni tikini so la hinya la ma ma lo ra khalai ka ri khu yang wo ri ya ba te khina vela la tri na khia khala una nyama mona na hela ka ban tukun ma je tri ya ki ta kunelela ma shungwa nonno ni na ra pa ni na ka tha ba te ni na vela mashimirimane minene panya mane hiela ratele nini tikini ha mapuruwa nkumaya ane mashana ka hapa matinira kure tuilela evukue ni hurata moinyi humo ni nirata ni hane njieni kihinto kukala hivu ahimi yako ni nirata mene tuile nani tikini ha wankumaya
0: asante nga amuru kureka mokana tuko yohinya wala mpelo thea nilashara niki hai ambavelo thea wiyo ayo mkwaho la wakalili we nimiyo Gildo Makina Delfina Cabral Mamutu Omar ni Vitorino Kumpukani na malilei haparu na hufa musaru kumelo opo maikani ya omwemba masiwote pashwene onapera mutete wa ozero muhinama mvanelo la uluwa niwato wa kolera wa mkwaha mosaradi Musambiku kalihiriwawe ni UNICEF. Kwaherini.

0: o fa o jo ke njere ke pa e pa wa ka
1: na re sipo na u rene la ho o ka thola ba masi sinto kon ke hima na ka he mea ka ra we na thiga vale ni u rene la kan sipo nenla nenro wa wi wa sha pa rampena mo studio mo ama para agrasiete anro wa wa la u li ha a sha pa rene ampena mo studio mo
0: ko na sha pa ran ka lo ki u hamai thon mo ka sha pa ra la pa hi enava va eroho ni ashapara lanro oni shutha masipo ni hantisi
1: mahapara krasiete ngere ka microphone ama lavulege ashapara
2: kote pa chukure lo kathula ki bahiwa ka ura kalavule ashapara ale anira la wampanta wahone la mu studio ihali musweli ensina mahapara
3: salama kai hali
2: Yali munsueli hensina.
3: Salama kaya hali. Nsina naka kafauzia muragili yala.
2: Ah, mafara fauzia vitorinu kira.
3: Ayo.
2: Kaikala ooli yala ne.
3: Mwahaye sheni.
2: Kakala ooli yala ne muhawira. Kimone muhima anyo. Kafewa mulabuli hawa muhima anyo.
3: Warera wawo mkupu enlai.
2: Ah. Masi, sumane la mokalo viri hasana mwafara fauzia.
3: Kokalo viri hasana ukala wi namuru feria ni mena hirwe trabalho moha ntosumane la kansoman chevan chene na kanlo hirwa atrabalho ya wakina kuniro hua paka olelo vava kina kuniro paka ka esumane
2: masimo kala ovri hasana esumane la mokala o shuta itu oshikola mokala othwela sana
3: kokalo othwela sana ayo ni toko shuta
2: Mushunteni, mulele wakani.
3: Kishunte variari wa ipepe. Ahima wira. Ete mayari variari wa motivasao.
2: Motivasao?
3: Ayo.
2: Mulele wakani ni mpelo suela kira wachapara.
3: Kishunte vira motivasao. Etu enakalihira. Ana munje na kalaka o... Owiva ha morali ni ovara etu sintoko ni opaka atwale anipela opake etu wawi awoni here ashaparaya akina nku wawi akale owa akali here ashaparaya akina nku wi ya yupwela kovara etu akaleke ovara.

Brata Waimamu Aji Nalunde Quinze horas e 22 minutos. E para os irmãos, era necuro na Sporting e lá foi ao Portugal. Lembro de pequena e maneira lá. Um calelo ou tiquela ou memeria vacia vacia na matrica. Jane Catamo e o nubo de Luera ou Calé. Wohi yempaka 2029 rowe mpaka mwaka wa 2020 ahiso 2030 iyo muiwa na nola onepanye ndo komali hiwa kaba vane hii matowera okala wachiriru kwa msuru kwawe ole onihimia opavela pavela ka okuma mkina mwanekuru yena hana olivaka msuru kunipieria imiliao sene miloko metana mosa wala miloko metana mera rusa euro 60 wala 80 milioni za euro. Wakati ni yogo, wanasuguli hiwa opavela wachiriri wa maliveri wawye msuruku. Vamwakani, yogo nikela opia. Mpaka, kere onepanya ni ya umuto lava, wetaka ikonto sene, imia tandamo za euro. Onake lawe, vamwakani. Jene katamu na matika lapo ya Mozambiki, onepanya ni yotika lapo Portugal, mwini kuru na Sportingi. Antoine Hiria Mkwanderola amwako la 2026 igolu pili ogolu halawe matavini na ve okali Hiria ovirihigwa igolu taru wa migutano mitana mili otinkiawe Sportingi onepavela orulamupu welo wa makuru kuma wukuma Sunderland yowo otokinhe wera aheka la mulivaka ikonto sene meloko merarosa euro wachiririgo ikonto muloko sa epashela kena kuya himi wera normaliva ikonto meloko meraro ntaro sa I euro wachiririgo ikonto thanda pili sa epashela sotene ya ikotiwa akala bakuru animupu welela omu kusha jeni katamu ukuma nyewo castle Bradford Nottingham Forest, Preston, Aston Villa, Oteni ala, aningwe heshesha na matika amulaponu mahumu ujene katamu. Vanasuwe ni huwira Sportingi elapo yo Portugal, onono ipursento miloko mitana misheshe sa ihaki wa muhakuni wa jene katamu. 90% diretus ekonomikus sa jene katamu hiru mhina mwanikuru na Sportingi elapo ya o Portugal. Nemwira 15 horas y 25 minutos. Mustudio mwemisora ya Wampula Radio Mozambique onoku mihirani miteko sa mpira.

0: barata.
1: Mais sabor, mais vida.
2: E tanto amor.
1: Mais vida, mais sabor, mais vida.
3: Polê, polê. A pia poma amkinka outra pechoreira. Casa sonal, uma panhamkinka overicana. O kuma alir lunamane. Ana shulu amkinka ormeleya olipaneya ni otu pishorera monimphai lamchinka ngela kamte kwanyu weta ka sanga kala omvaha no kana pura mshinki hwanyu yola mphanyerrie ihisapo sokhuwala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanwa spirit bintu oitu nikela huwa bahani to ekabizeti ejapeyo ne bomba nini mutumi hambo samosa nale anipela uopola nakhala ka watumi heria atu omeka nale anerla uopoliha Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki, elojo namaru sento idosh, natakele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
4: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula Rubi, empa onakiliwa aleto Bakir Pakir, teri etakanyu. Enipanyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani na veto, Epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opurewa la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mututerio musia. Ntoko. Iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasa kamasa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alweni. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeu pikomet. Ampirale abamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. Suupwiliwa vaweni. Woniheriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye sowa apeiwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84, 64, 46, 0.

0: Zoi tora și 30 minutos. Ma su wala numur na hum mata ke karamu kati wopia. Kavele wili lihana. Su wala mukhalelo wa muretani. Ni mwela wale umbala mwasumana. Kavele wa su wala tani ya rungo kampo. Tani ya tuelo wani. Tani ya rungo yesini. Tani ya rungo fera. Tani ya arivate ya panyane ya apela ke pwiri. Ya aruma cho kwani tani. Ni pavelo su wala katiyo la bonoiti.
1: Bwanoite.
0: Ihali saya.
1: Alama kai kihali.
0: Bakhane bakhane. Mulo pana makume hiku manchene.
1: Mag hiku manchene mikiri wala selinye lo wala mbenda yokhana shinene mahikweni anda. Ate ate gindi rami fila.
0: Ate pushoma avire liwa.
1: Kiru helwe havare fila. Ndremui nukumishanu mnurlenne na emi feli lille. Ate kumbia babo.
0: Ate pojo maro vire liya wana
1: kwae. O vire liya pa, o vire liya pa. Ate ko patero liya liya.
0: Masa mahiku manchene?
1: Ata mahiku manchene. No salama o. No te porre rao.
0: O pendenen si ba?
1: Ei, la pojim kamwa. No te porre rao. E merekatu ire azore. Bueno, kahiyene.
0: Kini iwe tuwe nene, yukero hito ko pia uo.
1: Nga pia ungo melo, pele melo, jimelo, mpia umo, ne uri, mninya de la pave uwa, luka masa otene uwe.
0: E puta ka puta kele, yomuku uwele.
1: Oko, marobe ana amana. Mninya de la luka masa umo otene uwe.
0: Kini mwalele uwo.
1: E karo eno pia mpangan kintali uoka. Yo kha na mapuro para upo hai ho pa par hunta woi woi woi ba le atu ya kusa ro wan wan wa yo no kha na yuwe
0: ati mo joma
1: apeka
0: wa sho kore la ba hila
1: me kitan po sho khuru mun te kare ntratel
0: asad ati po joma ro mo ra ran ima kollo ni mo na nao korore reli wa bonoiti Lou

0: lani na mane.
1: Etrima huyo pia omwisho, huyo pia omalilani waya, huyo pia okwamoni. Shaya atariluwa haka keno na wuti elela ba. Etrima kayo omala mala ba. Kina mwora kuora meke melo. Kineri liwe melo na ikale nthini na kareo central teke nga ni utavi ukumba. Kopentla kane kumi, para kane madile yo. Suwele kutiti mihana. Overi kana ni wovana. Didi miho ni kinaku, wove kinaku. Koroa.

0: Ani kopire. Ani kopire.
1: We wa hiki itanani hikubani hikuni. Murima honu na wakala mpubana.
0: Oh, oh yeah.
1: Ewe reote, aniko miki hitu weke witani wa. Oh, yeah. Mahiku mwote, aniko opire, aniko opire.
0: Aniko opire. Aniko opire.
1: Hey, ni.
0: Miko osuwe lowi uhawa we onipanyeva. Diva munyahu wanyo, munanyonywa. Hey, Mashimika itriwi nivahane miruku.
1: Miruku hena kena ukipaye. Mutiana wakala ni miruku.
0: Oye mwere murimo oje. Vakani vakani.
1: Mutiana kivahe miruku mimi mulopa na kivahe.
0: Oye. Mashikolela ni maheno wo. Una monorera.
1: Mahe ni nka kideli mahe.
0: Vanna mchekula.
1: No chekula.
0: Kiroki la tikiru.
1: Meshe tuwe mohako olele apetimpina. Yele ui mahikumu ote. Nani kobiri? Ani ko mi ko vela ma ko men pelo men ki ni ku ni mo ki ta ni ki chuwe
0: apa le ki kere papa
1: we ki papa ni ha ma ko because I meant to let an nan ko wo ko wi we ko wi nyamo
0: anon to ku po le ndaka
1: eya
0: yari mi motula ni kelene wampu heriwa iwe ni I Varelela nula ni mveke la toshi mili. Kuwera ni yao wii ni vukule mahosho vateva.
1: Vateva, realmente, ni musula hula anavoreiwa. Kinona wii, para wii ni yeo hakoni, owe hamutumba ni muu mkane tu.
0: Ay, kande ya oworu, anavoreiwa. Apuno ole, mkwile ya oja. Chumbi haa, oja. So tene sinandri pelela he vanonto ni msuru kwene yo ni yako hako ni ntumelaka yocha nari yolo unavoreiwa eleti apala ni miyanga nasuwela nari ni nchima kelo hako ni
1: uvi
0: nere hae
1: ni holi he ocha mejiniwe he ekwerere pruke ekwerere tetu ehonle va msuru kula noli ha wadoji mili moto lana unyana mpuheriwa yowiheni ye nekaliwa na we meshera yarwe nerwa pinyora ha ve kunya nerwa pinyora wakini ve makuwani nerwa yeni mchu wa kusha etwea wela mkwa mkwa overelele ela koli he doj mili kereke wana mpuheri na halo kota
0: kekoja divanto kenraka we mkushe motula echuki nonaka nra huno va motiola
1: porque para tu para tu mija ya
0: y con guerrani
1: sí nahalo halela yo ella
0: murohi woiwo ala na mwemerera numero kiro khala nere cha kuwani go vala vela
1: ya yi amena lana mpuheri wale ti muthu o rirela mutumba
0: ani wale mahosh anonto va mweranyo o weka tani huko kicha kika kinini vahane ke miruku unatepa mahiku
1: kene ni kobire ni kobire
0: osimeliwa
1: kichuwe te ura yo tena ni kobire ni kipo pendeni
0: oro kisareo sivela
1: kichuwe heke kire tempo kinini ya pili menu jingutuwa koneka na mulohera mwari wano kuchu okone kowe pa hilo hane pwetete

0: I radio wa mvira viraya ni weteta mawane ihemela ibahiru matunda istadi yonti pohi idishrit yonchi na neno wongo ni hojuweli hiya utapelia ndhiko unuvaria wote kateka chia ni upani herachia istadi yonti pohi wohi hiya makalelo ana mawane radio etetaka mawane iholepela ihoti itoko imoja yananyari ntiana wopachera ni honko maja Vaholo wole pela nchina wira anichuwelihe makalelo ni monwelo ontipwehi.
1: Nchina nakateleza riji. Ntipwehi kalaini ni mahi kwa ala ntipwehi hotekia yoyo. Utekia. Yoyo hotekia. Ntua kumile rakabanu babaki rwe na arimela ntipwehi. Okume matunda uruaka chonese chone parawu unarimela. Uno onone nupono chihandopi ya veo mapupulu. Okuma nacha. Ntipwe hutekia wono. Unkuluvela hiyano ntipwe hulotekia. So miki nlepela akavaki na alepela matundo olola. Matundo ola urungu ola onuwa. Matundo olola. Echikola unwe na atekelia. Matunda unata kelia chikola asana alaba wira tupani hachekevaru waka wu wopi hekaro wapo sasana yo nitakelia chikola vae lokalo kihieva nina wale pelakunya ye lokalo kihie chikole elele hata wono ono ya wihi ya shpitali unu waku ihuna paiva ehorwani ya masono kimwihia nihia anu nikonshitarari yeke oh no na amini yeke wira ya lala tu wihi yeke ono shpitali unu Otali baba hospitali ba wira ni kumeki wona ni rwaka wo wo tali ba ano pinera akava kin lepele chikole ele ngwe lokalo ki hiye hospitali ye wihi ye kevale ni kuviane keva
0: bana ni wohera ka sitati ura mota chindra we wo khanele hiye none la jan toko khalai
1: ntipo hulola mwalde ya mommo mapai rumommo e prepara chomana chio helie pave Pika la ganyo chihihelie pavenyo chinonle huyo wira mele ya pili ya ila ela. Elushu chopia. Pika la kelatu ehipili ya ye pinere huchichinsari yeke ni uochipieke elushu niyo chikawieke. Ni parapara ya ya chilokalo kihieke niya maliki ti uno. Honesto nono. O matundo nono. Parapara chilo kihieke.
0: Na so wasidati vale?
1: Wasidati wahorera vale. Baba wasidati wa wahorera. Epave vale wanarera. Wahorera pahi. Anayata marota ni ayayo. Antawa pahi wivonya. So, pira kahi. Wakurukutu wakavaya unyuiyo ba.
0: Kamana ile radio inayata mawani. Toko nyuva uwanu wenyuva bayru matunda wapuwanu wenyu. Inuwechi bilaka nupankisiani.
1: Ni ano baba kino kala ntoma liya kino nlayela yokhoto elela mika amlemalele na kosokarwa paraya tume hopa piwi hako tumi hono kanro kambaku tuma wongo e hopa hiwi hako kaweki ya wakikultura piwa nako tumi hono masonna ba akina mana na isankilia
0: kwanza varisha nwira mwekale hela makale
1: Kive mvaraka kina unko mawapuwani baba Oroti mani wiro mpanki na koso wapuwani kaneta Mahoto ansuruku
0: Ichiponi inochi wilaka ni wiku lela uwane Homa lihera wasumana ni radi Msambiki
1: Chipo Paso kina uore chipo
0: Kive inochi wilani wiku lela
1: Mi baba Chipo ni nkichi wila wiku lela Nchipo mia no baba ni nkichi velava. Neno no. Chonish patula.

0: Pani nanti ponena ni homa la wengulela. I have no pole nyu wala nene no khalai inochi vela wena yolola ratulola.
1: Ana akishi vela karwaka karwaka nienta wongo tumehopa. Yana wacha yaya yo pipa chaka chenye chipo nyo vanu makona chaka va pagi chivela ya chena chaya va yana wina chaka sile ni ayo ayo
0: isalamu nafe ntela pane na avile hapa
1: mi baba isalamu kina mandari va upempa kihana mwamu naka isabeli kihana mwamu naka Neso yo.
0: Mwali yala.
1: Ki mwali yala chevato. Kihana sihi mwamu naka. Isabeli uyo. Kihana mwamu naka. Regina. Kihana himaka. Arsenia. Kihana himaka. Ekinesia. Kihana himaka.
0: Uchulu
1: uyo wote ne. Kihana himaka.
0: Oru apa ke?
1: Jaimita, orungwe mpaka wali yala. Kimantari wewe salamu tope onampula. Mwanaka hao Flora, ni mama nawe Julia, ni mama nawe Mankanu yonchina na weno kiholi yala. Nuyo mama nawe maanlo pano yo. Yolo mwanako lola Flora, lola manawe maanlo pano yoyo. Nuyo nchina na weno kiholi yala.
0: Oteni salamu.
1: Oteni yae salamu ni mwana kadidi. Kina mandarihela mwana kadidi salamu. Kina mandarihela mwana kajerenti salamu. Kina mandarihela mwana kapendite salamu. Salamu asifulora redi mavacha. Nasa anaya yo. Salamu. Nuyo floro mwanawe.
0: Kamali lelo bae mwiro teni salamu.
1: Oh teni salamu asalamu. Kina wama ni ana
0: kwa. Uchulu wotajiri.
1: Uchulu.
0: Rina mali.
1: Ii uwa uchulu pahi. Unakate mwongo Angelina. Na asa anawe ayo. Kurupu Enezio Maria. Oh teni salamu. Mpaka umpupu wango. Amuna. Maria Fatima. Nasa na ayo. Ku amachani. Salamu. Na himenyo ayo. Tene ya yasani. Asi himenyo ayo. Nasi rokorinyo ayo.
0: Faka
1: Larmin.
0: Otene salamu.
1: Salamu. Nlime nchoro yo. Ruwe riacha nchoro nyuyayo. Miyamu nayo. Nasa na ayo.
0: Ane name lielelo.
1: Yoyo nchoro yo. Nari uwele
0: no. Name lia.
1: Kiname lia.
0: Name lia kanome lampawa.
1: Name
0: Ni ano baba

Mihirwe vate sumana elani hiyo ni ron heka musulu no orad msamiki amavo ni ni hera kya yo sibeli wa waya tobo hiyo ni no ni hera ni nyuo mama hiyo ni wasmana u Kami te kosa hiya sa radio sikula gaya nuk bla radio msamiki bisuri o provincia yo ni asa Baka mara ya 23 ora Leken le fani mala hu leken leka uifu amusani kaliko tekuda Nandeke nchipu ni nosi vila ni nene Mera nyuma Wiria naka vade Nakala ntoko ni hima leke Ayo muribu nakada o manani Kuma ya programa ya thandani

23 horas ni 57 minutos de marati amos mica sin terminar o assim terminar ela nibla pula e por fim se o cabo delgado na vitua pula no rachlani Nihoko bahalu wiwi lai halis mulego maputu sanulumu na ipiti kisi sa uhiri ari Akala resin tabinao hanera huwelele miteko sa uhiya sa radio Wampula ni okabu delgado Masinduni asa ningoka lakabamu sambaka watamili mara ya